People, I'm going down.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael.

0: Thank you.
1: Thank you.

of a brief episode. So make it one for my baby.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
2: On vocals, Mr. Michael Bolton.

Thank you. Thank you.

0: Mga katrupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita! Express Balita!
3: Oras 11.7 sa FM Bukidnon, alas 6.4 sa kabuntagon! Huwag ka karoon dito maglaga dito sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Uluhan sa mga balita, tulog ka mga suspects sa maglaglahing sunsunod nga krimen sa talakag na nasa kustodiya sa kapulisan.
2: Headlines.
3: Duga uluhan sa mga balita, pulis nga nang nalubong sa utang nanulis.
2: Headlines.
3: Klase sa usa ka tulungan sa Kainta Rizal na langay tungod sa usab sa shooting hulga.
2: Headlines.
3: Duga uluhan sa mga balita, patay sa linog sa Venezuela ni sa misaka na sa 2,645.
2: Headlines.
3: Ilas Pilipinas gipukan sa New Zealand sa double overtime.
2: Headlines.
3: WHO deklara o gideklara na ganatapos ang hanta virus outbreak sa cruise ship.
2: Headlines.
3: Dugang uluhan sa mga balita, bini na piling tourism ambassador sa Department of Tourism.
2: Headlines.
3: Katapos sa uluhan sa mga balita, vigilante sa Mexico nga giilang Batman ginahikot sa posting ang mga kawatan o motorsiklo.
2: Headlines.
4: XFM Express Balita!
2: Balita! Express Balita!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita!
2: Express Balita! Express Balita!
4: XFM Express Balita.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao duha ka syudad, balay-balay ug Valencia 20 ka lungsod niyatong probinsya sa Bukidnon. Mga kasikbit nga dapit mga katropa maayo ga buntag kaninyong tanan mga suking tigpaminaw. Adlaw karon ga Domingo pitsa 5 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Uban-uban da mga katropas magtunol sa mga balita gisugutanan karon kabuntagon dinhi sa inyong programa ng Express Balita Weekend nga madungog ta pinaagis dial sa inyong mga radio 11.7 o ga makita po ta pinaagis sa tuwag Facebook Live 11.7 sa Facebook inon. Maayo ka buntag ni katropang Randy Ran Santisas, listening number 1. May gabuntag niya si Randy Santisas. Good morning sa pagsalamas, pagliili, karon sa kabuntagon ha. Distong panag-uban mga katropa. Uban tayo mga suking tipaminaw, aros pag-isikot o pagtunol sa mga balita ang inyong masaya nagkaroon ng kabuntagon. Basin usana imong higala, basin usana ang imuhang kaila, basin usana imong paryente mga katropa, aga laman ng atong mga balita karon na kabuntagon. Baraga pakusgi ang dial sa inyong mga radyo. 101.7 mga suking tigpaminaw. Kini ang inyong tigbalita, katropag Jonathan Lee Soriano mga katropag.
4: XFM Express Balita.
3: Mayo gabuntag rin sa tuwang mga listeners, sa particular na rin sa may barangay Kanayat. La, good morning ganyong tanan diya. Rin sa may Dalwangan, Patpat. Rin sa may Impalutaw. Diri sa may Managuk o Basakan area mga katropa, may gabudag. Dulog diya sa may Miglamin, Kabanglasan mga katropa, Patag, Lubugon, Kabanglasan. Diya sa may sa Patag, sa Lubugon, sa Valderrama, na Kabuluhan, tatalan. Karang asan tababot? Nos Lanog sa Sibia sa 11.7 sa may mabukidon, may gabudag. Maayo gabuntag ni Nanay Suraida mga katropa nga karo kabutagon minaw sa karon no kay sayo daw kay siya mga katropa nag ablis siya hang radio kanunay ni siyang naminaw mga suking tigpaminaw sa XFM Bukidnon. Salamat kay Nanay Suraida Batolina sa dipaday ko maginod mga katropa at usang i-greet og happy 10th year anniversary aga PNP class 2016 na pagbabago o Genesis. Nag anniversaries lang hapo galawa mga suking tigpaminaw no. Pulo na katuig mga katropa. Aga kining class 2016 pagbabago o Genesis mga shocking tigpamina ko. Congratulations! Sa ito mga kapulisan, mga katrupo, yung kagabi, gi-video call po ko sa mga kaubada, to dress PNP Malay-Balay, kay tuwa sila sa kuan karon mga katrupa. Nila na ako isabaw kahadapita, basta kay doon sila lakaw niya. Second batch na lang ko, kay Sujimana, namin na second batch. Wala kong itawagan na gahapon, wala kong niuba, no?
6: Tama!
3: Second batch na lang ko. Second batch ka, wala na may lahat na nga team.
6: Tama!
3: Sige lang, kinagahapon ko tag-iras patroller.
6: Tama!
3: Dito na lang, tas patroller sabay sunod. Sabay, buntag, ampig, bukaluna niya, mga trupa! Trupa, mga shocking tigpawinaw. Dito maglangan kay 10 minutos na milagapak ang alasayas kabuntagon. Darita sa unang bulyada sa mga balita ga lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Sa balita ga lokal, mga katropa, anak-anak karon sa kustodiya sa kapulisan sa lungsod sa Talakag, ang mga suspek sa naglaheng sunod-sunod nga krimen na nitabo niya itong Hunyo 28 ug Hulyo 1, 2026. Kay hinumduman ngani atong Hunyo 28 sa sitio na taring Barangay Dagundalahon, Talakag usa ka 17 anyos nga inahan. Samtang nang labas sa suba, aga namatay diyang na biktima sa pagpanigbas. O ang suspect daling misibat human sa mga krimen. Hunyo 28, 2026, sa alike incidentes pagpangdunggab nga natigayon sa Purok 1A Barangay 5 Talakag nga resulta asab sa kamatayon sa 22 anyos nga laking biktima o misibat usab aga na iskutaga suspect ka. Pagka Hulyo 1, usaka pagpanigbas usab ang nahitabo sa sitio Inangay, Barangay 1, Talakag, Bukidnon, nga miresulta kinis kamatayon sa biktima o ang suspect ni si Bata, usab human siya krimen. Sa eksklusibong pakinghinabi sa XFM News Team, ang Police Captain Lance Elpidio Figuracion, ang officer in charge Talakag Municipal Police Station, sumala niini wala nila na undangi ang pagpangita sa mga suspek o agig tabang usab sa mga lokal nga mga opisyal o tribal chieftain o pamilya sa naka-pamilya nga nakumbinsi nila nga ipasurinder ang suspek. Giklaro sab ni Figuracion nga miduso o gafidabit ang suspek sa pagpatay sa 17 anyos ngita nga mitahan kini o ilang i-inquest sa korte aron sa mapasakan og kaso o aga nakita ang motibo sa kapulisan sa mga krimen mo ang pagpanagbikel human nagiangkon sa suspek aga wauga krimen. Sa laiga bahid aga suspek usab sa pagpangdunggab niya itong Hunyo 28 sa gabi ilan na nga napasakan og kaso o na nakaroon sa ilang buhatan o ang suspek usab sa pagpanigbas niya itong Hulyo 1 voluntary usab nga mitahan sa ilahaga buhatan. Dugang ni Figuracion nga wala na sila ya kasong under investigation na human nga ang tulog ka mga suspek sa managlahing sunod-sunod nga krimen nitahan na o ilan na gagihan ay aga kaso. Gipaniguro sab ni ining ang kapulisan sa lungsod sa Talakag committed sa ilahaga trabaho aron patuman ang mga balaod o pagsulbad sa mga panghitabo. Aging tabang usab sa mga katawhan, mga lokal nga opisyal o tribal chieftain, mapadali ang pagsulbad sa mga panghitabo.
4: XFM Express Balita!
3: Oh, gatong amigo, bago sa Talakag, mga katropa, tuwag officer in charge sa Talakag, magi pagsulod, paglingkod, mga suking tigpaminaw, gisugat mo po perting, perting naghanang panghitabo. Oo. Huwag na lang gani, mga katropa, kay nadak, surrender ning mga suspect. Kaya guwa pa, may surrender, brak, tulog yun ang under, ay noon, identify man po noon tanan. Pero alabay, kaya naman gani, kaya nasulbad mga katropa, kot-kot ulon ta si sir. Pero wa pa gihapon, mahurot ihang, nagihapon siya Buynas. Gigayran gihapon mga katropa, kaya na, may surrender man, mga soking tigpaminaw, kining tulog kabawok mga katropa, unya. After sa pag-surrender mga katropa, doon na po sila ay nadakpan. O, at doon dugang lokal mga katropa.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Dugang hanay sa mga balita, balitang lokal. Dakpan sa mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa Talakag. Ang usa ka most wanted person, nag-ilang isip top 3 provincial level. O katapuwad sa municipal level. Diha gisilbihan kini og warrant of arrest. Pasyado alas 8:20 sa gabi, Hulyo 2, 2026 sa Purok 4, sitio Tinaytayan, Barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon. Tinakpan ilang nga si Gary Minyo, 35 anyos mag-uuma, residente sa Puro ka 4 Barangay San Miguel sa Kaprosab sa Bauga, Lungsod. Pinaagis warat o parisyon ni Pagulas Korte na kabase sa 10th Judicial Region Branch 11 dito sa Lungsod, Manolo, 48 kasong duhak ihapa sa prostrated murder ang gatubang sa Tinakpan. Nagipagla dito Hunyo 23, 2026 na doon ay gitagan ng piyansa ng mabalor o 400,000 piso siya alang sa temporaryo ni ini nga kagawasan sa kasamtangan ng suspek anana sa Talakag Detention Facility.
4: XFM Express Balita!
3: O ito mga katropa, human sa pag-surrender mga katropa sa tulog ang mga suspek, nakakuha po sila og dako-dako mga katropa wanted person. Saka na nga top 3 sa provincial level og top 1 sa municipal level mga suking tigpaminaw. So napag-ihapon, wag ihapon na nag-ihapon yung buhinas. Congratulations Talakag mga katropa ha. Ato ga paraguban da 15 minutos nang milagapak ang alas 6 kabuntagon babay buntag ni Ma'am Josefina Tinambunan. Good morning katropang Sir Jonathan. XFM sa Express Balita, XFM Happy Sunday sa inyo diyan. From Tinambunan family, Bugkaon Lantapan. God bless by buntag Ma'am Josefina Tinambunan. Dulahan ay sa mga balita, balita ga lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Sa balita ga lokal, paslak na karon sa Libuna Detention Facility o sa wanted person. Human nga masakuti sa kapulsan atol sa gihimong operasyon pasado alas 4 sa hapon, Hulyo 2, 2026, sa Purok 1, Poblasyon Libuna, Bukidnon. Dinakpan na ila nga si Irwin, 35 anyos, ulitaw residente sa Purok 1, Barangay Crossing, Libuna. Pinaagi sa warto pares siya ang ipaglo sa korte, nakabase sa RTC. Gidakop ang mga gasuspek sa pagpayuhot o ilegal nga druga. O karon ang suspek anana sa Libuna Municipal Police Station alag sa dugang investigasyon.
4: XFM Express Balita!
3: Wanted person gihapon mga katropa dito sa may Libuna. Ano ang kaso ni nakabase dito sa Manulo gihapon? Kaya namugod tayo dool na korte diha mga tropa. Diha siya may Manolo, Fortich, Bukidnon, mga suki, gating paminaw. Ito mga tropa nga naminaw, karoon diha samtang kamo, naghikay pa sa tatagsan nyo ka mga kusina karoon, gagikan mo nimba, mga suking tigpaminaw, pakaluto diha. Nagpalit na lang mo sudan sa gawas, pero paman po mo kalungag, gikan sa inyong balay, o gikan mo nilakaw sa balay, parang simbahan, kabulong mong lungag karoon. Mag-init sa tubig, oh, magtimpla lang sa tagkape samtang nagpaabot ang maluto atong nilungag. Oh, magtimpla tag Santon Plus Coffee Mix with Glutathione, Santon Plus Coffee Mix with Glutathione and Collagen mga katropa. Santon Gold Coffee Mix na siya with Glutathione and Collagen mga suking tigpaminaw. Kape nga, nakapangapi ka na, mahamis pa imong pabanit. Dito na tayo sa Santon Plus Santon Gold Coffee Mix with Glutathione. O niya, kumusta po itong mga katropa diha kagahapong adlaw nga doon na may ipahigayon nga tipping diri. O tipping o shooting mga katropa sa syudad sa Malaybalay. Daghan gipangkilig kagahapon pero muragwa man masunod ang protocol sa ipahigayon nga shooting kagahapong adlaw diri. Okay, mura man noon o doon ay concert si Daniel Padilla diri sa Malaybalay. O, sige lang yung mga adlaw itong kumusta ho ng City Tourism Office ni anak kung siya may kuha na ito. Eh, nindot magod ni mga suking tigpaminaw nga atong syudad sa Malaybalay usa sa gipili nga diri mag-taping oh, o mag-shooting mga katropas usa ka pelikula. Puro mura magidumbo kagahapon diya social media naghana nga post uban nga wa man pud gidelete ra sa uban. Oh. Ato'y nag-post mga katropa nga murag part sa kuan siguro sa team sa nina Daniel murag nagpagawas og sa loobin mga suking tigpaminaw. So, itong pagkutan, itong bisitaho luma ang tourism office. Doon na kaya sa itong stasyon, naras likod. O, naradas plaza, Rizal, mga tropa, ang tourism, city tourism office. Patuloy, laagod, ugma, mga tropa, aging tubag, aning kagahapong adlawa lagi. Nanas, Daniel Padilla. Pero, na isa ka tipping kagahapon, hita mo. Diha at bang sa may, kanapitang convenience store, mga tropa, kung sumunod na diha. Kanang, diha sa may, kanang Permente Brato ang presyo ba? Oh, diha sa gawas gyud. Unya iabot dito sa naibuyog o dito sa Jubilee ba? Oh, managuyab to? Oh, managuyab doon itong mga katropa nga nag-viral po ito kahapon. Nakuha yung video pero halap man. Oh, sindan doon itong amigo. Ito, sindan po tataw niya. Oh, halap man ako ang video. Gizoom ramang ko niya yung cellphone. Layo naman. Dito raman siya sa arcade niya. Dito ang nimbalhin dito nga nag-uyab sa Jubilee. Sa Jubilee dapit ba? Okay, matod pa sa istorya na nakigulag doon itong babae, mga katropa. Hindi masukot ang laki niya. Gipakupakog mga ulos sa siminto. Oh. Oo, ito yung nindot ng tipping kagahapon mo dahil sa kuwan. Di sa may arcade. Di sa may barangay 3, dapit pa. Di sa may Jubilee. O gikan diya sa may permente, brato ang presyo. Nag-uyab mga tropa. Ya, birthday pag doon sa laki. O sa info atong nakuha daw mga katropa. Sa itong na-info nga nakuha. Pagibulag ang babae. Ni hangyo daw laki to mga. Ay, lasa na ko. Di sa Bulagan karon kay. Yan ang birthday daw niya. Gipakupakaw ang ulos, Mintoy. Oh, may taksindan to clear video niya. Kita to sa tong naong nga to. Pwede na sa baan mo to nga sa video nga to makita po. Yantuan nag-police kay namin ingon nga. Pantuan nag-police kay sabat na ka ba? Public disturbance mo na mga katropa. Oh. Yan, yantuan police nakita sa video. Mugini lagi mga katropa. Gugmang yatay. Oh, rege, gugmang yatay. Jogahan ay sa mga balita, balitang regional.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: Sa balitang regional, mga katropa, magatubak o kasong rabi-rabid homicide. Aga Osaka Police Staff Sergeant, nga suspect sa pagpanulis o pagpatay sa kaubag nga police dito sa barangay Tikwas, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Matod ni Police Captain Derp J. Makinta, tigpamabas Sambuanga del Sur Police Provincial Office, nga nalubong sa utang ang suspect nga police kinsa gipaslak na karon sa presuhan. Napugos pagsulindir ang suspetsado, gumikan sa pressure human gihimo sa pwersa sa kapulisan ang inantigo nga operasyon human sa insidente. Niangkong sa pagsuspect nga siya maoy nagmaniho sa motorsiklo nga ilang gigamit sa krimen, dihang ilang gibanhigan. Gikawatan o gipatay ang bagong nakalon nga si Police Corporal Armaijo Jornadal. Nadakpan ang usab ang gunman nga civilian nga nakuhaan og armas nga gituang nga gipanagiyahan sa namatay nga pulis. Apan wala mauli ang 200,000 nga kwarta ni Corporal Jornadal.
4: XFM Express Balita.
3: Karon manggod kay ato na yung bulan ato mga pulis ba? Gapanganaan na sila sa matag sa stasyon mga katropa kay magloon na po. Pas-pas karon. Dito sa Butuan ang pulis. Nasaptan kay gisungtab niya yung kaubang pulis. Oh. Nasaptan sa bana mga katropa. Sila na duda na siguro tong bana po ato ba nga yung asawa wa na may wa naman eh di naman ganahan sa kuwang uli. Oh. So gisungkab po sa kaubang pulis. Nasaptan na yun. Kauban mo police station magsinungkabay mo na impas. Oh, dito sa Osaka eh, nagsinungkabay mga katropa sa tahong. Oh, dito sa Pagadian City, Sambuanga del Sur mga katropa, Dumalinaw, bibuha rin yung dugara diya eh. Oh, bibu na kayong Dumalinaw, raba? Gitulis po sa kaubang pulis, ang kaubang pulis nga naglon. Oh, dapat ni no, makita ni sa Napulkom ba? Makita ni sa Napulkom ba ni? Oh, makita na ni ba nga, dili palabi o glon itong pulis, hindi ba puno sa utang? Oh, ang uban na nat, nagswildor na sila mga katropa, pislip lang uban bilin. Oh. King malon pang purlon, yun on nang niglon. Oh, dai uban pulis mga katropa, uban lulong sa illegal nga sugal. Oh, mas cutter. Oh, mo ni mga katropa nga, tunay ta boss manulo diay. Katong nanulis usa ka convenience store, sumato hinungdan cutter mo to. Oh, dito sa Sambuanga del Sur, lulong po sa utang mga suking tigpamina, pastilan po nita. Dili nung tanang pulis ha. Dinita ng pulis mga suking

0: Aning dapat na ni tanaw ni sa atong kapulisan ba? No, tanaw sa kapulisan nga dahil limit mga tropa ang loan. Oo. Oh. Pero ka na dapat pagswildo mga tropa na pa'y sobra. Oo. Oh. Uban nga ni, patawag lang sa piyas. Uway sustinto sa upakining uyab. Oo. Oh. Niya na anakan ra ba? Huwag ka balong kasawa, bulabog na ginoon. Oo, oh, still ano ni, nga dapat makita ni kung kinsa'y mututok ano yung mga suking tigpaminaw. Aron na dili mahitabo ning susamang senaryos pagadian nga pulis gitulis yung kaubang pulis kay na lubong sa utang 200 kwarta 200 mil ang bagong loan mis negosyo unta to mga tropa. Duhan ay sa to mga balita, balitang regional. Balitang regional mga katropa, gipusil ang usa ka babaeng magtutudlo sa barangay Awang Dato Udin na Sinsuwat nadtong Huwebes sa gabi Hulyo 2. Kilas Dato Udin Sinsuwat ang Municipal Police Station aga biktima nga si Evangeline Pantorilla Abadula, usa ka magtutudlo sa Cotabato City National High School, main campus ug residentes barangay Awang. Base sa pasiundang investigasyon na hitabo ang insidente sa sityo Kurbada, Barangay Awang, mga alas 7:40 sa gabi samtang nagbadog ang biktima daplin sa National Highway. Giingong gipusil siya sa suspek o nakinidali nga misibat padulong sa wa matino nga direksyon. Daling mirespondi ang mga otoridad aron tabangan ang biktima o gipahigat ang investigasyon sa insidente. Kasamtangan pa ang gitino ang motibo sa krimen o ang pagkatao sa suspect.
1: XFM Express Balita.
0: Patay tao nung siya kamatutulong babae mga tropa. Diyan siya may Awang Dato Udin Sinsuwat ng mga katropa. Biktima siya pagpamusil mga sukig at tigpaminaw. Sabi paspasa sa patay karon. Oy! Pati paspasa sa patay mga katropa. 26 minutos bilagapak ang alas 6 kabuntagon sa itong mga kaigsunan diha nga dunay problema sa high blood, diabetes, bulbukol sa suso, guiter o gauban pa gabaga balatian mga suking tigpaminaw, kidney problem. Kinahanglan na to masayo pa maalibyuhan na ta mga katropa o maalibyuhan na mga katropa. Kinahanglan na to ang Santon Plus Gold, ang kapsula nga usa ka food supplement nga dakong tabang para sa healthy nga panglawas o lig-on nga immune system mga katropa po ni. Kaya doon naman guni siya mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina mga katropa nga dakong tabang para sa mga kaigsunan nga adunay problema sa mga adunay problema sa high blood diabetes o uban pa mga suking tigpa minaw. Dugahan ay sa itong mga balita, balitag nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa atuwag balitag nasyonal, mga katropa, formal nang gipasakaan na o formal nang gisangat sa Office of the Ombudsman ngadto sa Sandigan Bayan ang kasong plunder o gatulo ka kasos paglapas sa Presidential Decree number 46 o receiving gifts by public officials o employers. Bato kag Senador Rodante Marcolita, ingon man ni kani Kongresista Mike Defensor og duha pa ka negosyante. Nagugat ang kaso sa giingong wa pagdeklara sa 75 million pesos nga mga donasyon nga nadawat ni Marcolita atol sa iyang pagdagan sa eleksyon sa 2025 nga kaniadto iyang giangkon nga nadawat gikan sa mga donors samtang gipaabot pa kang o gipaabot pa kung magpagawas ba aga Cortes Sandigan Bayan og Warto Pares sa batok sa mga akusado.
1: XFM Express Balita.
0: Kamu bitaw di hastaas pirte ninyo sa baa. Tata, tagay din nyo og pagtagad ginibitang tagay din nyo pagtagad gining issue sa flood control projects. Dili ning nakadawat og donasyon kay gigamit sa eleksyon. Kamu man surutanan? Ngano day na si Kanaday si former kining congressman na House Speaker Martin Romualdez. Wada na nang hatag og kwarta diri sa bukid nun. Nagipaagi sa ayahang mga kalyado diri. Ha? Unya ka mo, saba kay mo. Baagi nyo yun. Inyong dutaan mga katropa, kining mga kalyado sa Duterte. O, pero wak nyo tutuki, katong mga involved. Ngayon mga kaubanan, diya sa mga kurap, oh, sa kurakot nga pamaagi diya sa flood control projects.

0: takbot lang gini nyo. Paspas kayo mo tutok ano yung inyohang kaalyado, mga katropa. Yun yung kalaban, des pamulitiko. Kana nyo, ay, nara. Soko, gusto sa Darwin daron, ah. Dagko na tong manok dati. Gidik, ingon, angkon mong guni si Marculita god, Senador Marculita, mga tropa nga nagadawat sa 75 million na donor. Wala ay hagting dargong dalunga ni Buying Rimulya. Hagting dargo mga tropa sa kaanik plunder. Napanang uban diyan nga. Sige lang, duha na lang katuwig kapin. Sige lang. Duha katuwig kapin na lang yun. 30 minutos, milagapak, ang alasayos buntag, padayong hanay sa mga balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa balitang nasyonal, mga katropa, gi-archives, Sandigan, Bayan 7th Division, ang kasong grap, batok sa kanik, kusista o gapuganting si Isaldi, Saldico. Kapin na sa unom kabulad ang nilabay sukad gi-issue sa korte. Ang arrest warrant apan ang kanhi kongresista wa paghihapon sa ilang kustodiya. Gibalik na sa National Bureau of Investigation ang return of warrant human wala makit-isiko sa mga address nga giingon sa iyang arrest warrant. Giklaro usab sa Integrated Bar of the Philippines nga ang pag-archive sa kaso usa ka naandan nga aksyon sa korte ug wala magpasabot nga gibasura na ang kaso. Sumala pa nga gihimo kini aron malikayan ang pagkalangan sa mga schedule sa korte samtang wala pa madakpan ang akusado. Siko nagatubang ang mga kasong graph nga may kalabutan sa giingong numaluso nga 289 na million pesos nga proyekto sa flood control sa Oriental Mindoro. Gilink usab siya sa Office of the Ombudsman nga Sunwest sa Sunwest Incorporated usa sa mga contractors na isgutang nga proyekto.
1: XFM Express Balita.
0: Di ba wanyo nakit-an? Wanyo nakit-an si Saldico, no? Labing wanyo nakit-an si atong ang napatong usa katong si Bantag o katong kuan ba katong sa Bureau of Correction sa una napato siya duha to bali upat na ilang ipangita wa sila kadakop o liso dakpon mga katropa ang kanawita ang mga tao nga o pili impluensyado ang pulis lagod o wagin lang madakping nasa nga tubangan mga tropa o ang tinuod nga dakog kalambigitan sa flood control projects naramang galaro-laro raman ron surprise sa mo kay gianuhan mo dito gi say tawag nagrally ang INC na mga katropa do no? Atong nasod Pilipinas ambot na lang kung unsa kagubot karon sa declare ni atong lain nasod wala oi gilakag-lakag mga katropa sa nag nagrally sta dito gigingnan sa tikler nga paimbestigahan po ang flood control project. Imagine na ninyo karon. Mga TV, sa mga TV networks, ubang pang mga supermodalang mga kaubanan itong media, mga tropa, labi gina na nasyonal. Wa naman hisgutan karon ang flood control project problem, di ba? Nanabay nag-hisgot karon, nangahugno na lang uban. Nanali mga flood control projects nga nangahugno, mga katropa, wa pang yun na, nahuman ang problema, di ba? Tungod, pwede naghana, natabunan ba? Natabunan mga katropa na pa mga problema diya, shooting incident sa matag tulungaan. Hangtod ngang unang problema ang gitutukan sa gobyerno. Wa na natutukan karon tungod nga divert na mga katropa. Napaning impeachment trial mga suking tigpaminaw. Dapat kini impeachment trial mga katropa, katauhan ng ipangutanan. Ani, karong mukuha mo kung pila ka buto nga gibutang sila diha mga katropa sa katawhan kay bitang si Vice President Sara Duterte pila man na kamilyon mga katropa ang nimbutar ana o pila man na kamilyon nga tao nga mibutar sa Pilipinas para ibutang na sa siyang posisyon karon dapat inganaon pod election po na to anaon ta ba nga election to ni pabor ba ang katawhan nga impeach sa Sara Duterte kay mao kini ang problema karon mao ni ang gigatubang nga kaso mga katropa kung mao man galing. Katawhan na mo pili kung angay ba dili kay paspasan ninyo kay ipangpiangan ay ipangpiangan mga katropa mo kabalo nga sa inyong pagpinapasay diha mga suking tigpaminaw. Inyong gusto impeach mga tropa si Vice President Sara Duterte. Wa mo kabalo nga adunay mga reserve na kung siya pwede karon dito 28. Ha? Ano yung gihimo karon? Grabe ka klarong pamulitiko gyud. Silan. Wag inyo tagayo pag imbestiga karang tinuod yun na lang bigit mga suking tigpaminaw siya flood control project sa guban pang anomalya dias pang gobyerno. Una ninyo. Kamo na lang bahala mo sa buhay niyo. Dugang hanay sa mga balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa atuwag balitang nasyonal mga katropa. Sa balitang nasyonal nalangay ang pagsugod sa morning classes sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa Cainta, Rizal. Niadto ga Biyernes, Hulyo 3, human nakadawat og sunod-sunod nga hulga sa pagpamusil og bomb threat nga nikaylap sa social media. Matod sa Cainta Police, nag-heightened alert ang mga awtoridad og nagpadayon ang investigasyon sa sunod-sunod nga hulga nga nagsugod niadtong Huwebes sa hapon dihang nikaylap sa social media ang mga hulga nga gituang gikan sa dummy accounts. Daling nitubag ang provincial explosive og canine unit og nagsugod ang inspeksyon sa tibuok eskwelahan gamit ang canine units sa human sa operasyon. Gideklara gilayon sa mga otoridad nga luwas ang campus og walay nakita nga bomb o walay nakita nga bomba. Nanawagan ang kadumalahan sa eskwelahan ngadto sa mga estudyante magtutudlo og inikanan nga magpabiling kalmado og likayan ang paghatag og dili kumpirmadong impormasyon nga makahatag og pagpanik sa publiko.
1: XFM Express Balita.
0: Umupo ni karon pangsabayan pud mga katropa sa mga kurimaw dagko. Dapat ni mga kurimaw dagko mga katropa kini magamit og mga dummy account nga pangsabayan pud ni nahitabo karon sa mga tulungan. Nga dunay mga shooting incident sa bayan po na ni aron mapanik ang mga estudyante magtutudlo. O di problema karon. Dili ba ni siya lalim ning hulga mga tropa kami kang naibumba? Dako kining kaso mga suking tigpaminaw. O dako ng tulubagon. Singgit ginis mga public nga mga lugar og naibumba. Di ba? O di na tinuod imong ingon. Impas yun ka diha. O timbog ata nagkatubangon mga suking tigpaminaw. Kana nga doon naman nagitaw og bomb joke low ba? Impas kaya mga katropa. O di nga ay yung pag-gara-gara diha mga suking tigpaminaw. 37 minutos, milagapak ang alasais kabutagon sa itong mga lulu og lula diha. Nga mahiligon og haplas kay gi arthritis na kabugnos panahon. O niya sayo pa kining mata si lulu si lula kay pagtugaok sa manok. Ning mata na po si lulu si lula kay gana itong mga lulu og lula manggod. Noon sa inyo, kaingunta nga, uba na niya, minanok at tinulugan. O, muna ang mga katropa nga nagtukong nas balko, nagtustos og trisbe, o di ba ka, kanang lumboy ba? Nagtustos og lumboy, mga suking tigpaminaw. O, ni nga, gipanuhot na si lula o si lulo. Nagika na itong mga lulo og lula, manggod kay, kuan mga katropa, sa tawag na, kanang kugihan pa ba? Mga abtik pa kay, mangguna pa sa bukit, o mangguna pa sa garden. O ni nga si Lulo, si Lula, kinahanglan na ito mag-haplas. O si Uncle, baka si Ate, diha. Mag-haplas o Santon Plus Herbal Oil. Ang haplas, mga katropa nga manutsuhot sa kolorad o kabukogan. Panuhot, wagtang pamaol, wagtang mga suking tigpaminaw. Saka mo sa stasyon? Nate, baligya dari mga katropa nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: XFM Express Balita!
0: Dugang hanay sa mga balita, balitang international.
1: Balita sa international.
0: Balita sa international. Sa balitang international, mga katropa na bawian sa kinabuhi ang 40 ka tawo samtang gibanabana nga naa sa 8 ngadto sa 11 ang Samaron human sa usa ka bus nga puno sa mga pasahero nahulog sa Pangpang sa Pakistan. Aga bus nagbiyahe gikan sa Kita paingon sa Peshawar sa dihang na aksidente kini sa Dana Sar Mountain Range anaa sa Ultlanan sa mga probinsya sa Baklojistan o Khyber Pakhtunkhwa sa may alas 8 buntaga, Hulyo 3. sa Usigon sa usa ka opisyal sa gobyerno sa Sabah Hospital nga dunay kritibo ang 48 katawo ang lakip o lakip na ang mga babay o mga bata ang ang sakay o nakasakay sa mga bus sa diyang hitabo ang aksidente. Giimbestigahan pa ang hinungdan sa pagkahulog apan aga mga inisyal nga report na nagkanayon nga dunay problema sa manibela nga may hinungdan nga may hinungdan nga nawad-an sa kontrol ang driver sa wala pa kini nahulog gikan sa kabukiran. Gikumpirma sa mga opisyal nga ang nangaangol gidala na ngadto sa District Headquarters Hospital sa Zob nga naa sa may 68 kilometros ang gilayon gikan sa dapit sa aksidente. Sigo ni Sahid Rind, nagpatigpababa sa chief minister sa Balochistan nga ang inisyal nga impormasyon nagpakita nga puno kaayo ang bus o bus tungod sa sinaka o tungod kay nisakay man ang dugang mga pasahero gikan sa laing bus nga naguba sa dalan.
1: XFM Express Balita.
0: Labing pagkadisrasya sa laing nasudo. Pulba mo yung mga bus dagon kini mga karaan na kayo ba? Sining karaan na mga katrupa? Hagbong, pangpang, mga suking tigpaminaw. Dugang hanay sa mga balita.
1: XFM Express Balita.
0: Misaka nga to sa 2,645 ang namatay sa duha kalinog nga niigo sa Venezuela nitong Hunyo 24 sumala sa pinakabag-o nga opisyal nga datos sa gobyerno. Kapin 12,600 ka mga tao ang nasamdan na samtang libuan na ang nagpabiling missing human sa pagkahugno sa 12 nga mga building nga ilabi na sa probinsya sa baybayon sa Algeria amihanan sa Caracas. Kini usa sa pinakagrabe nga mga katalagman nga nasinati sa Venezuela sa miaging mga dekada. Aga gobyerno nagdeklara og state of emergency og naglunsad og halapad nga search and retrieval operations. Daghang mga nasud og international nga mga organization sa humanitarian nga ang nagpadala usab og mga rescue team og tabang sa mga apektadong komunidad. Nagpadayon usab ang pagpangita sa mga nawala samtang nagkadaghan ang mga pamilyang nawad-an og mga balaya tungod sa dakong kadaot nga kadaot sa mga building uban pag infrastruktura. Sumala sa mga awtoridad nga ang ihap sa mga namatay gilauman nga mutaas pa samtang nagpadayon ang mga operasyon sa paghawan o pagkuha.
1: XFM Express Balita.
0: Ilan mga katropa, sabi nga na kadaghang patay mga suking tigpaminaw dito sa Venezuela mga katropa, human may igo ang linog nitong kalabayang buwan mga katropa. Dugangan ay sa itong mga balita, Balitaga Sports!
1: Balitang Sports! Balita sa Sports!
0: Sa Balitaga Sports, mga katropa, niabot pa sa double overtime ang panagsangka tali sa Gilas Pilipinas o New Zealand diin napildi ang Gilas sa score nga 106-102 siya batok sa tall blocks siya nga nagpadayon nga FIBA World Cup qualifiers. Naapa sa New Zealand ang usa ka puntos sa nga labaw sa Pilipinas sa katulog quarter og natablang score sa 83 sa pagtapos sa ikaapat nga quarter. Sa pagsulod sa unang overtime, nagpabilin nga hugot og dikit aga dula sa duha ka kupunan hangtod nga natapos kini sa 93. Sa ikaduhang overtime, unang nakalamang ang New Zealand sa unang duha ka minuto. Apan dali usab kining naapa sa Pilipinas og nakakuha pa og usa ka puntos nga abante sa score nga 97-96 tunga-tunga sa ikaduhang overtime. Duha ka minuto sa wa pa matapos ang dula, napataas sa Pilipinas ang ilang kalamangan ngadto sa 4 ka punto sa score nga sagat o 196. Pinaagi sa mga clutch shot ni Justin Brownlee apan dali usab kining nabawi sa New Zealand og natablang score sa usagatos. Usa ka minuto sa wa pa ang final buzzer. Sa ulahi, wala nakabawi ang Gilas human sa sunod-sunod nga mga foul nga gitawag pabor sa New Zealand. Lakip na ang usa ka sayop na inbound pa sa katapusang mga segundo sa dula. Tungod din napildi ang Gilas Pilipinas sa tall blocks sa score nga 106-102.
1: XFM Express Balita.
0: Kulba ito mga tropa, nindot o takay itong dula ba? Itong Bernice ni? Oh, mag-uto hinungdan nga wagon ako napalit akong palitunon sa dakong mall sa Malaybalay. O na tawag paliton ba? Na ko dalimtan. O tungod gina ko sa gawa, sige ko og pasignal gitan na gina ko. Oh. Oh, sila pandamay, wa na ko napalit ako ng paliton noon mga katropa. Tinlimutan ako. 44 minutos mga katropa ang milagapak alas 6 kabutago. Duhan ay sa mga balita, balitang pangkalusugan. Sa atong balitang pangkalusugan, mga katropa, gideklara na sa World Health Organization ang pagtapos sa hantavirus outbreak sa may nga may kalabutan sa usa ka cruise ship humanan na kumpleto sa katapusan natala na expose sa sakit sa iyahang quarantine og negatibos virus. Matod sa WHO, niabot sa 13 katao ang atakdan sa outbreak samtang tulo ang namatay. Ang outbreak ikutay sa Andes virus. Usa ka talagsaong klase sa hantavirus nga sagad makaplagan sa Argentina o Chile. Nagsugod ang insidente human ni biya ang cruise ship nga MV Hondius gikan sa Argentina nitong Abril 1 sa mga nisunod nga mga semana. Nakatala daw og mga kaso sa infeksyon o infeksyon sa mga pasahero o crew nga na-trace og gipailaom sa monitoring o quarantine. Dugang sa WHO nga human ang negatibong resulta sa katapusan o tapusang na-expose sa sakit o pagtapos sa quarantine period. Wala na natumbok nga bagong kaso sa hantavirus sa rason nga opisyal nang gitapos aga outbreak.
1: XFM Express Balita.
0: Sa panahon mga katropa, dunay mga viruses, bakterya, katolikon, kanunay ang atong immune system. Sa panahon karon dapat nakaboost ang atong immune system mga katropa, pinaagis pagtumar og xanthan vitamin C. Ang kapsula o kining vitamins mga katropa, ito'y pagbuna sa Yes to Health para sa tuwa galig-on nga immune system mga suking tigpa minaw. Dugang hanay sa mga balita, balitag showbiz.
1: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Sa balitag showbiz mga tropa, napili ang Pinay Girl Group nga Bini isip Tourism Ambassador sa Department of Tourism. Matod ni Tourism Secretary Dita Angara Mathay nga ang matag miyembro sa grupo nagrepresenta sa probinsya ug lungsod. Ang tanan na matod pa nga miyembro dunay kahibalo mahitungod sa maanindot nga ipaghinambog sa ilang matag lungsod. Dugang niini nga magdugay ang pagka-ambassador sa grupo nga maghata og dungog sa matag Filipino. Ang grupo gilang kuban na nila Juana, Alia, Coleta, Maloy, Gwen, Stacy, Mikha, Mika og Sina. Gipasikat sa grupo ang mga kantang Patropiko, Salamin og Daghan Pag Uban. Mga nito kanta, salamin, salamin, salamin. Anak man yung kanta to daw. Mga sikat ay mga bata na yun mga tropa. Oh. Kitaan eh, nga mga karaan na itong mga kanta, mga Edie Periglio, mga kani si Imelda Papin, o Freddy Aguilar, Eva Eugenio, o mga kanta nga, na ughan, asapa, at tubod sa daghang sapa mo to. Sapa. So to? Namo ito yung makanta yung anak? Tubod sa naughang sapa? O di ba ka? Luha sa tumoy. Ano yung mga katropa? Ano yung ato mga bini? Lay po itong bini. Katapos ang hanay sa itong mga balita. Balitang kakaiba! Balitang kakaiba mga katropa. Sa atong balitang kakaiba tungod sa kadismaya sa hinay nga pagresponde sa mga pulis, usa ka misteryosong vigilante sa Mexico ang nakakuha sa ustisya sa iyang kaugalingong mga kamot kung din ginahikot nini ang mga ginudahang kawatan o motorsiklo sa mga puste. Hangtod karon 5 ka individual ang nakitang gihigot sa maong paagiha. Ang operasyon sa gitawag nga Batman sa lungsod nga nagsugod sa tunga-tunga sa Hunyo sa estado sa Jalisco. Ang unang halalaki na kitang gihigot ni itong Hunyo 13 nga adunay pulo nga kawatan. Yan, gisulat sa iyang agtang. Usa ka motorsiklo ang inudahang gikawat Nakita no sab siya dool. Sunod ni ini na diskubrihan sa pulis ang upat pa ka mga individual nga nakahiagom sa parehong kapalaran. Ang misteryosong Batman na pukaw o nakapukaw og debate sa social media tali sa mga nagkundina sa hustisya og sa mga nagsuporta ni ini. Kini susama sa wa masulbad nga kaso ni atong 2018 sa Puerto Vallarta din 11 katao ang nakit ang hubo o gigapo sa mga poste.
1: XFM Express Balita
0: na, sa Pilipinas na human rights. Sina kay tawanon katungod man na. Pero ang ayan rapon siguro ni mga tropa labi na gining sa mga kanang mga rapist ba? O kanang mga rapist yun? May mga rapist, mga tropa nga patyon pa, ripon pa. Piting ninduta lagi na diha buka na bitong igapos poste niya. Hubuan pod niya bungkagon mong hantik ba. Oh, tutang lamigas mga nga katropa nga kwan, dagko nga mamaak bitaw. Oh, hantik ba hantik. O di man gina pwede sa tuwa mga katropa kay human rights lagi, katawhanon katungod. Oh, kay sa Pilipinas man god. Protektado ang makasalas balaod. Protektado ng adik diri himuon bagani tanawa ko tong namatay sa drug war. Himu alusa din sa baal. Himu ko ng Santos. Oh, himu alusa himu og Santos ang biktima sa illegal drugs drug war sa una pero ang mga biktima in town. Mga katropa sa mga adik gipang rape gipang patay. Hangtog karon siguro wa pa makabot ang hustisya purya buyag. Na ipag magpawasing mo siyang sakyanan dito sa 4F car wash mga suking tigpanon di na dili na tayaon. Ang 4F car wash na imutang sa Purok 1 Barangay San Jose Malaybalay City muwasing sila sa motor 100 ang bayad, sedan 180, ang van 280, ang high roof mga tropa 300, pick up 230, Raptor 250, SUV 230, ang minivan 180 mga tropa, ang services mga tropa blower, vacuum ug tire black. Sa magyapon sa andan mga tropa kung asa mo magpakarwas ang 4F barato kayo. Adtoan ninyo mga suking tigpaminaw. Aduna po sila ay car rentals, ang 4F car rental mga tropa. Aduna sila ay 2 hours free, ang 24 hours of van 3,000, ang 12 hours 2.5 ang washing charge 2.80 sa pick up o SUV 2.5 ang 24 hours 12 hours mga tropa 2,000 ang washing charge niya na 2.30 ang sedan 1.5 ang 24 hours 12 hours 1,180 ang washing charge. Boundaries mga katropa Balinguan, Loriga, Damulog, Initao, Kalilangan. Outside boundaries depende sa kalayon mag-add kag 500 to 1,000 pesos. Unsa pa mong ihulat pabuok na sa 4F sa car rental mga katropa dito sa cellphone number 0970-287-2613 0915-541-3653 mga tropa tutron 0970-287-2613 0915-41-3653 Moto lahagawa number mga suking tigpaminaw. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. 52 minutos mga katropa aga milagapak sa alas 6 sa kabuntagon. Wala tayo kong oras mga suking tigpaminaw. Suble kongra o happy anniversary sa PNP Class 2016 pagbabago o Genesis mga katropa. Maayo gabuntaw, congratulations, happy anniversary, 10th anniversary kagahapong adlaw.
1: XFM Express Balita.
0: Wala tayo kong oras mga suking tigpaminaw. Salamat sa pagiguban mga katropa at sublion. Ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated na mapalit din ni sa Sibianan sa 101.7 CFM Bukidnon na ata at Banks Novo. Second floor talaning south mga katropa na dyan. Ang putay side niya sa ubos. Makita rin ninyo daan nga PhilHealth sa una. O, nga karon, St. Peter na saka mustaas. No, daghan naman nakatuod diri. Daghan na nakatuod mga suking tigpaminaw. So katungo pa katuod, ali na mo, saka na. Sa XFM lahi po ito saka ta malay-balay lahi po ito okay, ugma atong bisitahon ang tourism office mga tropa sa syudad sa malay-balay gay but ba noon sa baka ito kagahapon no naghan-naghan reklamo na yung mga reklamo ba sab- gusto mo mutanaw ni Daniel Padilla nga layo rama dili rama kay layog ligas na mong duhagot o oh, yeah kay medyo upla upaw lang to siya kanang nagpa-up nagpa-kwan ba Medyo mubugbo ako taas, pero layo rag gamay rag diferensya jud. Oh, adto pa mug balay gapon, di mo maghuot. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa buwag station manager katropang Miss Rusty Maricudino, sa tugbang sa Pikas Lawa katropang Rostom Villaparangka, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suryado moingon, ang pagkabut sa ustisya kinahanglan ang pagtinabangay. Kapanlisod kabuton ko ang kamaturan matabunan sa maling binuhatan, maayong butag bukidnon. Dalay ko ng Diyos, kalatong tanan mga katropa. I love you, Bukidnon!
1: XFM Express Balita!

0: si pangayo eh. Naram ko din eh.
1: Papalitaran ko kong sigarilyo.
0: O saan ang sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
0: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more.
2: Exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importante uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: pizza mão rica sem nenhum lugar.
1: Alá, happy ka kung junti, pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Ano man, unsa na adik ko?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Merienda time na.
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Dong, pagpilay niyong gasolina.
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: sa buka diha. Ah, ano ko kang nangihi imo man giisa-isa ning imong tiil diha?
1: Ah, ingon magud ang doktor nga. Ah, di ko mag-alisag bugat.

0: Ikaw, nagpilay niyong gasolina?
1: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manungtan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nayong gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat inom?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
8: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
10: Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
11: Sure ka?
9: Oo.
11: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
9: Like you. Basta nakaturbo.
12: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.

0: Exciting!
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Oo, mananagat gito akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa wapang yapon.
1: Ala, yaway! Ala, ate ino papa!
0: Asa akong papa? Na, hantong karon, missing pa!

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Naku'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutu-kutu. Nga, nagsuka pa jud ko pait. Isuloyan na ko inom ning Santon Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kutu-kutu.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high-quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kabahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash. Nahimutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
2: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala! Mag-Cellphone Plus Herbal
5: ang oil.
6: Kahit mo lang
5: sa iyong likod
6: at dibdib.
5: Siguradong ginhawa ay hatid.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Ang top mahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyong
6: magaan.
5: Santhon Plus
6: Herbal Oil.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: O si Eman, isa ka-driver. Buntag hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
5: Turbo Food Supplement for Men.
8: Gihimo sa maca o clavuasca.
5: Usa ka herbs
8: na gatabang og boost sa pagtaas sa libido
5: sa mga kalalakinan
8: o kababainhan
5: o gahatag o kuso
8: o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porop Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
13: XFM.
14: Exciting.
15: Exciting.
16: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C. J. Nedruda.